y al 4, nas que chukai. Nakhaan da Abraham, que relishmos, nas cuanta chek, chisikbal, hundi ish, chokre, rishakilin kachincha, la Isaac. Hapmanin kata, six chanket de cristian, arpin gotaliman, se chanket la cananeo. Chok chokonak rishakili kualal, sa chanket de quechalal. Barqui chola hana kenchak, barqui shochalchak, aranta cha rishakili kualal chanchokai. Utaana maus hermanos arena kakere tal kawut. Chankeru nakishmanu lisakwin, nakna oxikbal funakli sum. Renak usta el. Latat sakwin, linakapapli dios, marikwanak angel sa rochochi kakwa, marila atak amolbechiru heblis li jóvenes. Pero ikakwek anak shulak lihonal la atin kakwa huna chenosum. Barkwitak ohlak la chol. Tatuhlak la kwam. Usan. Haman. Chankeru tapmano. Arin hun ejemplo. Nashpan nashkili kawa Abraham. Nakhaanin kashik hunak li ishk. Se chankep la kananeo. Karun na rahna eleng. Chokre la pabanel sa li tiempo nakwan la atat sa akwin. Tento tasi hunaka novia hunaka kushakil hunakli ishkaal hunakli tukish lihwal nashkechol nasik li Dios nashikwaru li kakwa kawunak nakachichi hukay porque renak laat tingkata kanapshkash lo kali Dios marencha laata kwahmanel mare laata musiko mare laata predicador mare laata kamolpese chanjay li jóvenes. Porque si la ata sikra hunaka kushakelin kanash mahina papanel, mahina shikwaru li Dios, aruta kulak na kakoshla. Puede ser raan? Katras chikchakwish salikulto na kwang chikaguke? Mareaan na krilak la ata ng kakayach o shlok ng kilikakwa, utaan taok kutwaj koskil chaku, porque tiene razón mahina shnauru li kakwa. Porque mahina kanah nauk aruna el shlok ali Dios. Sik hunaka kushakil, linash lo ondi kakwa, wimakaeb saan, markwin kataliman, sa templo, sik sa halan, kasea pa panel, renak us tat elk, uting kata kanap di kwakbak, ing kata kanap anki predikar, ing kata kanap iskep ay lokali Dios, porque ah pa panel la kushakil, uchiho kaan tatang ani, taasik ah kuishke ay lokali Dios saan. Pero si la acha se kona kagushakil, makwa pa manel, marenchal o kapeletin kilnak. Kwang chikagukin o kapeletin kilnak ta chik ash lokali Dios. Naabal yoke chikulmang chikoka. Vich ahom na kinkanash pa, vich abil na lep, na sik chikunak rishakil. Kahkwi na relak chinaoso malakya, shulak chiro, kamli ishka. Shnaweru li nakahon chabil na ilok. Kaban makik na sinaw di sakal chan karuli sa lishka ush sa lira. Kwa na kisali ko na lakakwan si krikin, to karan ta naurut sakal. Aniya ishka. Marin siya lang kaat si lishka alisen si shik sa likul. Ho kanak tiyal si akilal, ta si kwaki. Manu ko si manu lika ba Abraham, lah Isaak, sik hon li rishakil sa siyangke li rechalal siya. Kawut na sinaw na hemaanin ka si kwaruli Diyos. Hukan lahat at tuish. Kamaan akwi lahat at sahish. Sik hunak lakwishben, sik hunak abelom, dihwal na shikwaru likakwa. Di kakereta lahat at kapapanel, pero si lahat siya sik hunak abelom, lim makwa kapapanel. Ay reos, mare lahat at kapichanel sa litemplo, mare lahat at solista, mare lahat at kapatihonel, como lahat kwach ol chirish dihon makwa pa panel aruta kol sa kun likutan nak nagkakosla marenchal kach diska lesen chishik sa kult marenchal amao herman o kakaklinkil porque nga achi diska lesen chibichang tiene razón na kamanti shmano porque mangunah pa manel tatakwil nga nasinaw ruli kakwa makinasinaw karush lokali Dios kokan naklaat at sa ishk angeliru naklaat takos la chius karutaman re na kinkata kanam si kaislo kali Dios
el conac de cuen de cual nashikuaru li dios renak la atza conal la xatzum la ay dios sachol te shik salikul tu te lo onikakwa ma junta ramokre chaku utsaka chol ating hermana pero si la at sa ati sachol mejor iman kwa laen mejor tinsik conak cuen que ma kwa pa manel at ya al re marchangat pero chanabak Mare ka chitish ka lisens chishik sa likulto. Mare atin ang kil chita o krabinak takwa chik chubichang. Maka chita hale porque tiyan nakasik tak. Hanas panu na king kana pa man di konseko. Ratin ni kakwa. Hokan hermano, ahele ro na klaot katso ratin di Diyos. Kere tal, hokan amaus hermanos sa li versikulo 63 del capítulo 24 del Génesis. Había salido Isaac a meditar el campo. A la hora de la tarde, alzando sus ojos, miró y aquí los camellos que venían. Nakchuchak chila Isaac, chuchak chalik heb di camello, li sheulak chishokokre li shrebeka malakli rishakil. Ay, la Isaac, akamenak li shnak. Rashchol, pero como cuash ángel tentona angelak na rilep di keton hancho lo creep cual check chiglish chino chikwa pero nakchinak shkere tal que tu nakchichali li cameo shkere tal yo chakchichali sa ishk chirish li cameo andi sh Rebeca oh shtaksili rilupa chinak yo shkabare tal Nakshrel saliru shkana como quien dice kama honak li kamara. Tik shkana salish saliru la Isaac. Kosh chol chirish. Nasaho chi nakshrel chinah. Entonces karun na rahna elay. Tento naklaat at sa ishk at sa kwin. Naktakwil honak li ishk. Naknashika at chol chirish honak li tuk ish. Malakshko at chol chirish honak li chahom laat at sa ishk. Ben cual tak eretal. Taxila quilbal kama ispano la Isaac. Taxila quilbal kama anachesel 64 lis Rebeca. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac descendiendo. Josh manula Isaac taxili rulbal chiskayankil sechnaqiru lis Rebeca. Kama anakuisman lis Rebeca nakshriru la Isaac. Ah, shril. Teri lobal is Rebek, shrel na karula Isaac, spats anich kagwin ko arancha. Rel na kwal china os kwal to al na ilok sa sech kiru. Shjilish mos li kawa Abraham, haanaan! Haanaan la Isaac! Lasum atin chan rech ko kay. Karun na rak na ela mos hermanos taksili rilba. Chokakwe la at sa kwin kat sa kwin. Nakunak! Lisah kuing na okcha atinang kakin. Bengkwala at tataksila kwilupal. Keretal anili kuing kaan. Manashukwaro li Diyos. Manashpap isina isdukwa. Hanish bengkwata keretal. Masese na ilok. Maundi kuing kaan mangkaah jalonel sakay. Mangkaah sikol chakila. Hanaan na el niyachir atin kakwa na taksila kwilupal. Ere tal chi us anili kuin kli chokat kwi chishik yo chishik wila ka us takwa us naklaat tento ta tawa sumangkot krakta na kye naklaat trake a hones malak ma hun na ru na rake hones tento nak na tawa sumli is kli kuin pero ka kwi man ere tal machabish na le li sa kuin kaan maren chal ah el maren chal ah kalahanak kwilaat kwa na nalep Kamash manuli Rebeca taksiri lubal bengwa ril snaqiru la Isaac si kwana na le ta shokli consejo taksila kulubal keretal anili sa kwen kha manash pap sna chikwa mangah el mangah jalonel mana albin jiru sna chikwa manah ma respetar el cristian porque kwana kwili kwen kana kwan lisa kwen kha kachna kesh lokali sna chikwa Nash tenish nash chikwa. Ngana kehep shlo ali krisyan. Mahum balet chiru. Isila atat sahih.
Taka kuil chishkam li kuen kan Chanabak naklat La akat shpelot sa hunkutan Seguramente tatlapichok Seguramente ateninkil Tojaran tak eretal anilikuin kan Porque kawut kasha taksila kuil baal shpengwa Mareh kakal Ay, tojarara chikta ma arrepentir pero la at kwanake Ink asha keretal Chaka asha kuilish na kiro na chapel Uchulaken chaku uchatake Anikuan re la at mismo Hokana taksila kuil baal Hokana kuilat at sakuin Hosh manula isaak la isaak shpengwa Keretal Chununak chakchish kamel ish rebeka Ay, kaya Nasaho ko tikshkana sa liru O na okra chikchilang Akana shpang presentarip sa isna kiru Kawut porke shko sholirish Relak chabil Relak hundi ishk Wal napaban Hokan taman lata chakon Silirish bengkwa Marekwan di ishk chal na chichirip Ako yung malak Ay, la acha katsaho Asha kohla chuus Mang asha keretal Kakuin katsaho Asha kubin akong katrak Ay, yo bi ka mare action katre. Inka, sil kwan resh. Kere tal si yoam de ishka. Mangka tikite. Mangka hobonel. Mare na peleti li ras ritset. Mare na kala ishkaan. Laat mare na kasik rak li Dios. Mare laat rak kwa manel. Mare laat rak chabil sa ishka ang li Dios. Kwi laat. Inka sa kere tal. Mare li ishka li jokat sish. Kayang kilish ko kwi achol. Aos na lep jokat tarangin. Sa hungkutan, tatrisis is kaangay li Diyos. Hokanak lahat, kere talis yuam li ish li anita kasik chokasum. Porke ratin ni kakwa, nasye ang kaos takwang li kwen khones, ting eh hunak sum, reh tang ang kilchan. Lahat at sa kwen, nagtasik hunak asum, reh tatang as li kaangel, isila at at sina predikador, reh nagtatang as man ki predikar, kamal si kaangay li Diyos. Isila at at kwak manel, Renak tatang ani tatman animar mas renak tatchik chu persesh kangheli kakwa. Pero sila at chaka na kiro sa kwil china os o tingka siya tselirishin ka siya kere talish na lep sa hungkutan tapan na repentir. Kere tal chi os hanain amang sermanos nashpano nashkolikwen na kingka na taksili rin upa. Amang sermanos nakakere tal lah isaak chan. Sal versículo 67 y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó se consoló Isaac después de la muerte de su madre la Isaac kakwa Isaac akamenak lishna de repente nakskolon la abre brichel de Rishakel aire kolon linachan na naratina Ay, kuiling na siya. Ay, nung takanak si kiil na ati na in. Wal us na kamentis siya kwe hunalik la sumlitatab latat sa isk. Malakli akwang pila kompromiso. La isaak, sa ho si chol, kulak sa lirochoch, entonces tokaras kohla li ram, tukla li kaush. Tiene razón li kuing li sa isk na tokwan si hones. Mache la at na kahi porque sakal re ruling kachin marichangkat ating hermano mahe haan mo kusata rek rash chol mo kuchichirishta sakem mo kuchirishta na nishnash chikwa na nashtaw lish na chiyab na hulak lish honal na rah honak shum na rah rah ani honak tishtaw hok shum tasahok liram kamalah isak Tak ojla klishol. Y tiene razón porque la Biblia nace naklikwen tohkwan shkones kutskaltarero. Chanchashka maka huniroq, chanchashka maka huniroq. Pero nakstawlish sum, chanchan naksaklok rero. Hokanak amaus hermanos, latat sahkwen. Aksah ishk, naktasik lasum, sahok lachol. Tatabli us. Pero ajelero naklaat takeretal maus na leblikwen porque linakli sumlak mis amados hermanos naknaslakab lilikwen klish mukureta ko shikuta kawut naklikwen takwe lakwal sa chol lakstawili rishakil ko shikuta nakwe ak
Dios kana mengke. Ratin di Dios sing acho chistia ban la kreko shikutan. La Isaac king acho chia la ko shipotra kwandis Rebeka cho krishkel, sino ke toch chirish dis kamikem. Hokan la atat sa kwin. Ta si kunak la kwishkel il chi us re aten ankel renak la ustat el salatu. Kwila ata banuin tak oklak la chor ut ustat el dikina ana mao serman sin kakwah naklaat tak oklak la chor sa saish angeli Dios ut sa chitasik di kakwa angeli runok tok tak eretal anili ishk tasik chok haa kwishkit anili kwing tasik chok haa belo lahat at sa kwing kat sa ishk renakin ka tak hachakip kini Dios sino keba na chor ikan halak at irman. Nakshataw la sum tokaran tak ereta. Tokaran tsakal-tsakal tana wiru anili kuin kaan anili ish kaan. Porque naktoh diokat shishpan kin nobyar ay Dios mio di benkwa tak ereta naktoh diokat siratin kiljal shiko kaan haan lish chab lal dik ish tiqibin kilre chena os nash tiqibin kil tukish chena os nash tiqibin kil chakom kwanak ka haan kwanak kak ereta pero ating hermano la ati kwanak nalip tento tak ereta li chankuru lish kwanjik nakakwana kukin tokaran ak shatsumla chikan tokaran mas tak ereta chankuru lish nalip la belom chanchikrus na de la kusakil. Pero hapan ang mga serma, naglikwing kliis na lakabre, na tabli us, na sa uschol, ay hermano, kumalakil ka na Sara, rey na ka ba Abraham chan sa segundo de Pedro. Papa chan rey chiko kain. Papa na kire lish pelom, kwa kaanta man datat sa ishk nagtataw laso. Papata chire. Renak saan ashtable atin ayin. Renak okos chol. Nagtrabi laso mchiko kaan. Ay, kwalta sa ko. Kwa kaan latat sa kwing. Mama, tsakatre la novia. Malak laso atin nagtatsumlak rikin. Hunelik kunis kaman. Renaks kokoh sholagin wilaat ni kakwah ustad kwang sa latyuam sa hunlikutan na tatsumblak at sa kweng at sa ishma kwantanak ak yukwansh sum makarek pero haban kereta rati ni kakwa paano sa chalan tsilirish siyos amu ko reta humpati likamek likamok toh chelen chirish kamik dihunghun. To haali kam ka nakachok chikre. O kanak, aatat tukish, aatat chahom, kere tali atinain, renak li Dios tatrusop disi. Renak in kata kanap kawut, nakachire rati ni kakwa, renak la ating kata kachakwi ulikin li Dios. Renak in kata kanap, di kwakbak, di konghuntik. Renak in kata kanap, ating hermano, Maresha es que es una ángel presidente de jóvenes. Renak ustat el que más chube. Ángel runa clatas taquil anili istat sumla. Masik una cago shakil yalka shakil chakrusa kay. Maresh chichi ki chakri bakwe ulasha. Shakbo ki chakwish. Marenchal nga trashik sa kulto chaku. Marenchal nga okchat sakunanankil. Ok chakakalingkil aran siya man destroy lahat yung am sa musika. Hanainin ka na akman ho kanak nakachal ka ay kambal rati ni kakwa. Cho kakwe, renak ustat elk sa iskanghel ni Diyos. Sini kakwa ating hermano, hermana, osok to simbilakat si kunil lahat yung am rikin lasum li tataw angheli rutat amare li Diyos. Si chichiri ako nakriish kakwe, malakchichi de hunak likuin kakwe entonces kanap sa doon kakwa kere makwa hom ain atin Dios makwa hom nak likuin kain nakanak kunin sumokon
porque la inakwa ko na kayong belom. Renak usting ko ang salak ang halya katrili Diyos. Utho ka anak kwila at at sakwin. Maakwahom Diyos, si akwahom, pues chi el chi us. Usta el klikaru, ikaw shekhay, nakikanap sa ako at kakwa. Hanayin tachi rili Diyos. Pero sila at, ning aya ko nang kanap sa luli kakwa, tiyan nang kakmanuli, di karun ng kakwa laat, mukus tatat el at sakwin at sakwin. Maren siya lahat at sakwin, siya tao ko naklago shkil. Chinaos si Ruby na shakwilan, chinaos may dikin istikli bangkari na siya tao, pero siya kagukin, di siya nalip. Ara siya tao kerital, mareha ako na kakal, mareha ako na amaos hermanos, lain kwal ninche por experiencia nabal nabal ikaroon na ilman. Kakshikwil kwi usisumali lisah kristyan, Nikesh kambia saib si chol, takwil sa chisep, sa kuipo usipo, takwil iish na telto tischek sa shben ishbelo. Nash tenis chichek ishbelo, mahaan tabea indian rahman, makwa ayin shutanan rapinkil. Hain ikan ahman nagtakwang sa atyo am lahat at sah ish at sah kwing. Wila at tataw lasum, ahiliro nagtarala belom, tarala kushakil. Renak kwan kakwila. Sinikakwa kung ilik lahat at sah kwing. Sinikakwa kung ilik chapil ta ilok la kushakil. Kung ilik kama anak shataw, chinusal na takwa kung ilik kama ish chapilal, tento nak lahat tarala kushakil. Takwil na ok chakir, tapan. Takwil na kamaw, hermano, arush ok kulbal, koko takwil. Hoka na kwilaat at sa ishk. Nakshakwil na sumatin, nakshataw, nakyokat shtawal. Mare china os, mare china kwing, pero mas valiente ang marip, usan. Mare shakwil na kchalchirish, ko achol chirishkil na porque ninim sa roksham. O malakhots roksham. Ay, hal siya ra? Usan, pero kere tal, charulis na alam. Renak ustat el, maren chalis makut siya, baan tush lang kasi sa samokon. Wal, toko ba ako rabing kilay. Maretyo ka tinengkil? Maretyo ka ramali, kebas lokali Diyos siya ku? Eske porke siya hachi kakwit ilipa. Kawut anikwan re, lahat mismo porke ka siya kanap sa uli Diyos. Marahom li kakwa. Nakrahom di Dios, chihunel ta el chius. Haman narakakwi likuyum, narak paciencia. Chihunel ikaruta tamare li Dios naskek sa ischalalil. Han kwan cosas na manus akumpatil, ut kwan akwi toh naskam likunal. Pero kwal chabil naklao nakakele kakuyum chiroy meninkin. Han taman at sa ish at sa kwing, renak ustat el, rikin la novia, de que la novio de Acuancat comprometido. Si la aten cacuascat el chubej, atyu canapsaru le cacua. Pap le chabil consejo, rena chabil tatel. Haina in ratin de cacua. Si li Dios nekel cajonel, sajonak chilijonal. Tejoko katiakre le cacua Dios. Atini macual Dios, ni canapsaku, Padre Santo. Dinalepain nakakamli kung rakal kakwa at sokrehep li sa akwing li sa akisok. Di chokep si halak li skawos di chokep si koslankil li kamok li kamek habang kakwa ni tsama chiku Diyos mio. Kesea tin Diyos sa akwahom kakwa renak uste el karenak ing atis ko si shutane. At tin Diyos ni kanap sa akwa Padre Santo. Si iskul te siyak li chapil na lep ni nagake. Ho ispanulah Isaac skuli nale bain utwal usiel. Ho kana kwi nakakwak sa chuma me bisa di kwang kep novia kon kep novia. Hep bisa kwi bisa ish. Ding a chik tuktul ish kawshe. Ding kanap sa ko Padre Santo renak uste el kat kakwa. Porque tentu nakakwan sum di kwi ish. Mahun taruk tarakay chan la santilati. Haman atin Dios. Tento ispanukil ho nakakwakla ating kaho na rahli hongkong. Ning kanap sa ako, Padre, lani mo sa ispanep isa kuing kain, lahat siya't kanak rikinep. Rikin di atin na ining kanap sa iskawsep, si saling chol ng kastisit kakwa, siyang saling metsayo ni Manulik Angelain.
nakuah kakwa Dios, nak uste el risah kwen, risah ih salak angel at kakwa. Loka din bila kabat ko nalik. Laachat ka nakikinin. Usmi sa maon sa hermanos, hanayin li santil atin, ningkam kong rakal sa lak awush, latat tenamit di kakwa, risah kwen kataliman tiyalak tapar, rikin di loklak angel balain, felicidad estéreo 104.5, Chisaok la chol, chisay chol, yos kambali, chabil na lep. Ratin ni kakwa toh sa lahong kaplal, sa lak angel, sa barkin kataliman, sa la negosyo, latat sa kwing, sa ak la chol. Han, chisalin chol, yokin chish kambar ratin ni kakwa, sili Dios na skele katiwa amat sa akunak chikrihonal.

kan ni bilik ka kwa ka Dios. Sa ito kilingin ni malaksin ko tangka in mis amados hermanos y hermanas. Unsut ko chiki yo chibulak. Ako ken mi hermano Pablo Pau. Chok. Lak angel chirule ka kwa ka Dios. O kan amados hermanos. Nasao sa nichol chikulak kambar rati ni ka kwa. Toh barco en Cataliman. Barco de Juan Cat, Salak Ángel. Barco en Cataliman, Siruribe, Salao Pochocho. Nins ama chaku nak chak ereta rati ni kakwa. O kachi atinak, un kamukak, ser kengil rati ni kakwa Dios, kwa pa rati ni kakwa. Ain amaus hermanos, especialmente, chokakwe laat at sahkwin sa ishk. Nakulak chakush kambali nalebain rati ni kakwain renak ustat elak salatuam utsay kahal Diyos. Hokan, nakalikunalain nakataw rati ni kakwali ka Diyos amaos hermanos salisantilhu. Pero haman nitsamah kwi chaku nakliloklak lak ang halibali pukisipala atin Felicidad Estéreo 104.5 FM alegrando tu vida. Chatang anih kwi ut chat okeng kah kwi sila at nakulak chakura mingkira atin ni kakwa. Rena kaan kwang kah kwi tishmetsew kwang lish kakwilal renak taruhang chihulak toh barko ni kataliman. Haman salikon alay rati ni kakwa anas chikri chukukai nakakilish kolomil amaw os hermanos shtawpal rishakilikwen o malak shtaw balish pelom di ishq. Chan kiro nak na shtaw rib. Entons, amos hermanos, nas checho ko kain ratin ni kakwa. Dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ratin ni kakwa, chochis cheba. Nakin ka us na takwan ni kuen chalchones. Tinko honak rochben, reli tatang aning kare chanchi hokay. Hokan na amaus hermanos, honak li kwenk, honak li ishk, ngutaruk ta chikwang hones. Hokan na amaus hermanos, nak li kwenk, tento nak naok sikbal, honak li rochben. Nagulak li chanachiap, nagulak li shkakwilal, nagulak li shkaush, tento nak naok sikbal, honak li rochben, mukuchanarakta, sino que hokaan kena bambil jmali kakwa. Haan rahom li Dios. Kahkwi man nak tento takamano ho skolo hunak lahpapu. Nakikiretal na chira atin ni kakwa Dios si hokaan amao selman. Li Dios saan rahom nak liish kutisik hunak li chanabelom. Pero tento nak tishmano sa ikhtyalalil. Chankiru tishmano. Nakakiretal amaos hermanos arin likawa Abraham chankiru naksik rishakil di ralal la Isaac. Nakche sa li Genesis kapitulo 24 versikulos 3 y al 4 nakche chukokay. Nakhaan na Abraham kye relishmos nakwan tachik chisikbal hundi ishk chokre rishakilin kachincha la Isaac. Hapmanin kata sik sik changkep di Krisyan arkin ko taliman sa changkep la kananeo cha. Shok chokunak rishakil di kualal sa changkep di kwechalal barkwi chok la kanakinchak arkwi shok chalchak aran tacha rishakil di kualal chan chokokay. Utaan na maus hermanos arin nakakere tal kawut. Changkiru nakishmanu li sahkwin nak naok sikbal hunak li sum. Renak usta el. Lahat at sakwing, linakapap li Diyos, marikwa na akanghel sa rochoch li kakwa, marila at akamolbe chiruheb li jovenes, pero ikakwek anak sulak li honal, lahat ni kakwa huna at chinasum, barkwitak ohlak la chol, tatuklak la kwam, usan, haman, chankiru tapano, arin hun ejemplo na nakili kawa Abraham nakaaning kasik hunak li ishk sa chankep lah kananayo. Karun na rah na ilay. Chokre lah pa panel sa li tiempo na kwan la atat sa kwin
kontento ta si ahuna ka novia kuna ka kusakil kuna li iskaal kuna li tuish li kwal na kechol na sik li Dios na shikwaru li kakwa kawunak na kachichi hukay porque renak la ating kata kanaps kesh lokal li Dios marencha la atas kwahmanel mare la atas musiko mare la atas predicador mare la atas kamolpese chanjay li jóvenes. Porque si la ata sikra junaka kushakelin kanash mahina papanel, mahina shukwaru li Dios, aruta kolak na kakoshla. Puede ser raan, katra chikchakwish salikulto na kwang chikaguke, mareaan na krilak la ata ng kakayach osh nilok ng kili kakwa, utaan taok kutwash koskil chaku, porque tiene razón mahina shnauru li kakwa. Porque mahe kanah nauk aruna el shlokali Dios. Sik huna ka kushakil, linash lo ondi ka kwa, wima ka epsaan, barkwin kataliman, sa templo, sik sa halan, kasea pa panel, renak us tat elk, uting ata kanap di kwakbak, ing ata kanap ang kipredikar, ing ata kanap iskep ay shlokali Diyos, porque ah pa panel la kushakil, uchiho ka antat tang ani, ta shika kuishke ay shlokali Diyos saan. Pero si la acha se con la gushakel, ma kuah pa manel, marenchal o kapeletin kilnak. Kuang chikagukin o kapeletin kilnak ta chik ash lokalidos. Na bal yo ke chikulmang chikoka. Vich ahom na kinkanash pa, vichabil na lep, na sik chikunak rishakel. Kahkwi na relak china oso malakria, ulak chiro, kam li ishka. Sina veru li nakahon chabil na ilok. Kaman makik na sinaw si Sakal Chankaruli sa Lishkaush sa Lira kwa na kasali ko na lakakuan si Krikin to karan ta naurut sa kal aniya ishka marin siya lang kaat si Lishka alesen si Shik sa likul o kanak siya chakilal ta chikwaki panu ko is panu lika ba Abraham lah Isaak si kong li Rishakil sa Chankar li Rechalal siya kawut na sinaw na hemaanin ka shikwaruli Diyos. Hukan lahat at tuish. Kamaan akwi lahat at sahish. Sik hunak lakwich ben, sik hunak abelom, dihwal na shikwaru li kakwa. Di kakereta lahat ang hapapanel, pero si lahat siya sik hunak abelom, lim makwa hapapanel. Ay reos, mare lahat rak hapichanel sa li templo, mare lahat rak solista, mare lahat rak tihonel, como lahat kwaach ol chirish dihon makwa akpa panel aruta kol sa kundi kutanak ng kakosla marenchal kaach dishka alesen chishik sa kult marenchal amaw herman o kakaklingkil porque ng kaach dishka alesen chibichang tiene razón na kamantish manu porque mangunak pa manel tatakwil ng kaanas naw ruli kakwa makinas naw karush lokali Dios kokanak naklaat at sa ishk angeliru naklaat takos la chius karutaman re naking kata kanaps ka ishlo kali Dios il hunak likwen likwal na shikwaru li Dios re naklaat sa konal naksatsum la ay Dios sa chol te shik sa likol to te lokol ni kakwa mahunta ramok re chaku ut sa ka chol ating hermana pero si laat sa atyesa chol mejor imaan kwahlaen mejor tinsik hunak kwe unke makwah pa manel at yal re marichangat pero chanabak maring kachi tishka lisens chishik sa likulto mare atin ng kil chik tao ok rabinak takwah shik chubichang makachi tahale porque tiyan nakasik tak haanash manunak ing kana pa mani konseko ratin ni kakwa hokan hermano ajeliru naklaot katsoratin Dios. Kere tal, hokan, amados hermanos, sali versículo 63 del capítulo 24 del Génesis. Había salido Isaac a meditar el campo. A la hora de la tarde, alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Nakchuchak sila Isaac, chuchak shalik, heb di kameyo li sheulak chishokokre li shirebeka malak li rishakil
Ay, la Isaac. At kamenaklis na. Rash chol. Pero como kwask angel tento nag angelak na rilip di ketong kancho lo krep kwal chek chiglish chino chikwa. Pero nakchinak shkere tal ketu nakchichali li kameyo. Shkere tal yo chakchichali sa ishk chirish li kameyo. Andi si Rebeca. Oh, shtaksili rilupa. Chinak yo shkabare tal. Nakshrel saliru shkana como ken disi kamakonak li kamara. Diksh kana salish saliru la Isaac kosh chol chirish nasaho chinakshrel chinah. Entonces arun na rah na elay tento naklaat at sah ishk at sah queen naktakwil kunak li ishk naknashika at chol chirish kunak li tuk ish malakshko at chol chirish kunak li chahom laat at sah ishk benkwal tak eretal taksila kwilokbal kamashpano la Isaac. Taxila Quilbal, Kama Anachesel 64, Liz Rebeca. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac descendiendo. Josh Manula, Isaac, Taxili Rulbal, Chiscayanquil, Sechnakiru, Liz Rebeca. Kama Anachuisman, Liz Rebeca, Nakshril Rula, Isaac. Ah, Shril. Terry Lobal, Shrebek, Shrel Nakarula, Isaac, Spatz, and Nicha Kakuin Kuarancha, Shrel Nakwalchina Oswalto Alna Ilok, Setch Peru, Shilish Moslikawa Abraham, Haanaan, La Isaac, La Sum Atin, Chanrechoke, Karuna Rakna Ela Mos, Hermanos Taxili Rilba, Chokakwila at Sakuin Katsahish, Nakunak. Disah kuing na ok si atin ang kakin. Bengkwa laat tatak sila kwilupal. Keretal anili kuing kaan. Manasukwaro li Diyos. Manaspapi sinasukwa. Hanis bengkwa ta keretal. Masese na ilok. Maundi kuing kaan mangkaah jalonel sakay. Mangkaah sikol chakila. Hanaan na el niyatir atin kakwa na tatak sila kwilupal. Ere tal chi us anili kuin kli chokat kwi chishik yo chishik wila ka us takwa us naklaat tento ta tawa sumangkot krakta na kye naklaat trake a hones malak ma hun na ru na rake hones tento nak na tawa sumli is kli kuin pero ka kwi man ere tal machabish na le li sa kuin kaan marain chal ah el marain chal ah kalahanak kwilaat kwa na nalep. Kamash manulis Rebeca, taksiri lupal, bengkwa. Ril sinakiru la Isaac. Si kwa na nalip, taasok li konsejo eh. Taksila kwilupal, keretal anilisah kwen kan. Manaspap sinasikwa, mangkah elak, mangkah jalonel. Manaabin jiru sinasikwa, manakmar respetar li krisyan. Porque kwa na kwilikwen kanakwan, lisah kwen kinkatsa na keslokali sinasikwa. Nashtenish nashchikwa ngana kehebs lo ali krisyan mahum bale chiru isila atatsah ek tak ekwi chiskam likwen kan chanavak naklaat laakat shpelot sa hunkuta seguramente tatlapicho seguramente ateninkil toharan tak eretal anilikwen kan porque kawut kasha taksila kilbal shbenkwa. Mareh kakal? Ay, tokara rachik tama arrepentir, pero laat kwa nake. Ningka asyak eretal, tika asyak wilish, nakiro, nakchapil, utsulaken chaku, utsataki. Ani kwan re, laat mismo. Hokanak taksila kwilukmal, hokanak kwilat at sakwin. Ho ishmanu la isaak, benkwa, eretal, at sununak chakchilis kamay, lish Rebeca. Ay, kaya. Nasaho ko tiks kana sa liru. O na okra chikchilang ka kana pang presentarip sa isna kiru. Kawut porke ko sholiris. Relak chabil. Relak hundi isk. Wal napaban. Ho kan taman lata chahon. Selirish bengkwa. Marekwan di isk chal na chichiri ba kwe malak. Ay la acha katsaho. Asak ohla chuus man. Asak eretal ka kwin katsaho. Asak wabinak ngatrak. Ay, yo obi ka mare aksyang katre.
Inka, sil kwan resh, kere tal shi yuam de ishka. Manka tikti, manka hobonel, marena peletili ras ritzet, marena kala ishkaan, la at maren kasik rakhli dios, mare la at rakhak kwahmanel, mare la at rakhchabil za ishka angheli dios, kwi la at. Inka asha kere tar, mare li ishkli jokat shish, kayan kil shko kwa chol, ka us nalep jokat tahangin, sa hunkutan, tatrisis ishka angheli dios. Hokanak lat kere talis juam li ikhli anita tasik chokasum. Porque rati ni kakwa. Nakche inka us takwan li kwen khones. Tink ehu nakshisum rehtang angkil chan. La atat sa kwen. Nak tasik hu nakasum re tatang asilik angel. Isi la atat china predikador. Re nak tatang asman ki predikar. Kam alchik angel li Dios. Isi la atat kwa manel. Re nak tatang anitatman animar mas. Renak tachik chu bexesh kangeli kakwa. Pero sila at ya kax na iru sha kwil china os u tingka sha tseli rishin ka sha kere talish na lep sa hunkutan tapan na arrepentir. Kere tal chi os hana in amaw sermanos nash panu nash koli kwen na kinka na taksili rilupa. Amaw sermanos na kakere tal la Isaac chan. Sa el versículo 67 y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La Isaac, Isaac, a Kamenak, Lishna, de repente, Naxcolón, la abre, Richel y Rishakel, aire, Colón, Linnachan, na narratina, ay, que Linnachan. Ay, nung takanak si il na atinain. Kual us na kamain tis tiya kwe hunalik la sumli tatab la tatsah ishk. Malakli akwang pila kompromiso. La Isaac, sa ho si chol, kulak sa lirochoch, entonces tokaraj kohla li ram, tukla li kaush. Tiene razón li kwenk li sa ishk na tokwan shkones. Machi la at na kahi, porque tsakal re ruling kachin marichangkat ating hermano, mahi. Haan mo kusatarek, rashchol, mo kuchichirishta shakem, mo kuchirishta na lishna shchikwa, na nashtaw lishna chiyab, na hulak lishonal, na rach hunak shsum, na rach rach ani, hunak tishtaw hok shsum, ta sahok liram, kamalah Isaac, tak ohlak lishol, y tiene razón porque la Biblia nace naclicuen toh cuanch jones cuts caltarero chanchashka maca juniroc chanchashka maca juniroc pero naxtaulis som chanchanax aclocrero jocana amados hermanos la tatzahquen aksah ishk natasik la som sahok la chor tatabli us pero ajelero naclaat taqueretal ma us na leb li kwen porque li nak li sumlak mis amados hermanos nak naslakab li kwen li isk mkureta ka oshikuta kawut nak li kwen ta kwen lak kwal sa cho lak stawi li rishakil ka oshikuta na kwe ak yosh ka nak mingi ratin li dios ing acho chistiepan lak re ka oshikuta la isa ak ing acho chistiepan lak ka oshipot lak kwan is Rebeka chok rishakil sino ke toh chirish lish kamikem. Hokan la atat sa akwin. Tasik hunak la kushakil, ilchi us, re ateng angkil, re nak la ustat elk, salat yuam. Kwila ata manuin, tak oklak la chol, ut ustat elk. Dikinaan amaw sermang. Sin kakwah nak la at, tak oklak la chol, salat saik angkeli Dios, ut saci tasik di kakwah. Aheli runok toktak eretal. Anili ishk tasik chokha kushkil. Anili kwen tasik chokha belong. Lahatat sa kwen katsa ishk. Rena kin kata kachakib kin di Dios. Sinukep ba na chol. Sikang halak ati hermano. Nakshataw la sum. Tokaran tak eretal. Tokaran tsakal tsakal. Tana wiru anili kwen kaan. Anili ishk kaan. Porque nak toh yokat chishpan kin nobiar. Ay, Dios mío. Ben kwa ta kereta nak toh yokat tiratin kil jal shikokan.
Haalis chabla. Rikesh tiqib inkelre. Chena os nash tiqib rili tuqish. Chena os nash tiqib rili chahom. Kwanak ka haan kwanak ka keretal. Pero ating hermano la ati kwanan alep. Tento ta keretal. Li changkurulis kwanjek. Nakakwana kuken. Tojaran aksatsumla chikan. Tojaran mas ta keretal changkurulis nalep la belom. Chance cruz na de la cusacel. Pero apan a mouse, man. Nagli quaintly is nas la abre, nas tabli us. Nas aos chol. Ay, hermano. Como las chile canasara, rey caba Abraham Chan, sa segunda de Pedro. Papá Chan rey chihokai. Papá nas quiere lish pelom. Kwa kaanta man datat sa isk nagtatablaso. Papata chire. Renak sa nastable atinain. Renak okos chol. Nagtrabilasum chiko kaan. Ay, walta sa ko. Kwa kaan latat sa kwing. Mama, chakatre la novia malaklasum atin nagtatsumlak rikin. Hunelik honis kaman. Renax kokok cholakin wila at nakakwah ustad kwang sa lajuam sa hunikutan nagtatsumlak at sa kweng at sa isko kwantanak ak yukwang sum makarek pero haban kereta rati nakakwa paano sa chalan siliris siyos amu ko reta humpati likamek likamok toh chelen chirish kamik yung hong to halik kam kana kachok chikre o kanak atat tukish na atat chahom kere tali atinain renak li Dios tatrosop disi renak in kata kanap kawut na katire ratin ni kakwa renak la ating kata kachakwi likin li Dios renak in kata kanap di kwakbak di konghuntik renak in kata kanap ating hermano Mareche es que una para Angel presidente de jóvenes Renak Ustad el que más sube. Angel una clata hasta quil anili Ustad zumla. Masé una cago shakil ya el cago shakil ya cruza calle Mareche chiqui chiqui ma cuevo la cha chapo que chakuis. Marenchal nga trashik sakul tu chaku. Marenchal la kinka okchat sakunanankil. Ok chakakalingkil aran siya ma-destruy lahat am sa musika. Hanainin ka na akman ho kanak nakachal ka ay kambal rati ni kakwa. Cho kakwe, renak ustat elk sa iskanghel ni Diyos. Sinikakwa ating hermano, hermana, osok tasimbilakat si kunil lahat am rikin lasum li tataw anghel ni rutat amare ni Diyos. Si chichiri ako nakriish kakwe, malakchichiri ko naglikuin kakwe entonces kanap sa doon kakwa kire makwa ko main natin Diyos makwa ko naglikuin kain nakaanak ko ni sumokon porque lain nakwa ko na kayong belom renak usting kwang sa salak angel yakatre li Diyos utho kaanak ko ilat at sakwin makwa ko Diyos sa kwa ko pues chi el chi us usta el click aro ikaw shekhay nakikanap sa ako at kakwa hanayin ta chire li Dios pero sila at ning aya ko nang kanap sa luli kakwa chan nang kakmanuli di karun ng kakwa laat mungko usta tat el at sa akwin at sa akwin maren chan laat at sa akwin sa tao ko naklago shkil chinaos si Ruby na shakwilan chinaos may ikinish tikibang kari na sa tao pero sula kaguin dis na lep aray siya to keretal mareha ako na kakal mareha ako na amaos hermano lain kwal ninche por experiencia nabal ikaro na ilman kakse kwil kwi usisumal li sa kristyan nikesh kambia saib si chol takwil sa chisep sa kwi po usipo takwili ish na telto tischè sa ishben ishbelo na tenis tischè ishbelo mahaan tabi ang indian akman makwa ay shutanan rapinkil
Ay ni kan akman nagtakwa sa atyo am latat sa ish at sa kwin. Wila at tataw lasum. Ahil ro nagtarala belom, tarala ko siya kil. Re nakakwan siya kakwila. Sinikakwa kuhilik laat at sa kwin. Sinikakwa kuhilik siya bil ta ilok la ko siya kil. Kuhilik kama anak siya taw. Chinusan lang. Takwa kuhilik kama siya chabilal. Tento naklaat tarala ko siya kil. Takwil ako si Chahir, tapan. Takwil na kamaw, hermano, arush o kulbal, koko takwil. Hoka na kwilaat at sa ish. Naksakwil na sumatin, naksataw, nakyokat si Tawal. Mare, china os, mare, china kwing, pero mas valienta marip, usan. Mare, siya kwil na kchalchirish. Ko achol chirish kil na porke ninim sa roksham. O malakot sa roksham. Ay, hali siya ra. Usan, pero kere tal, charulis na alam. Renak ustat el, maren chalis makut siya, baan tush lang kasi sa samokon. Wal, toko ba ako rabing kilay. Maretyo ka tinengkil? Maretyo ka ramali, kebash lokali Diyos siya ku? Eske porke siya hachi ka kuit ilipa. Kawut anikwan re, lahat mismo porke ka siya kanap sa uli Diyos. Marahom li ka kwa. Nakrahom li Dios chihunel ta el chius. Haman narakakwi likuyum, narak pasiencia. Chihunel li karuta tamare li Dios nashkek sa ischalalil. Han kwan cosas nahmanu sa humpatil, ut kwan nakwi toh nashkam li honal. Pero kwal chabil naklao nakakela katkuyum chiroy meninkin. Han taman at sa ish at sa kwen, renak ustat elk, rikin la novia, que la novio di akwankat comprometido si la aten kakwakat el chubek at yu kanap sarule kakwa pap li chabil konseko rena chabil tatel hainain ratin di kakwa si li Dios nakela kakonel sa konak chilikonel dihoko katiyak rey lakakwa Dios at inimakwal Dios ni kanap saku Padre Santo. Dinalebain na kakamli kong rakal kakwa at sokrehep bisa kuing klisah isk. Di chokep si chihalak lis kaos, di chokep si koslangkil, lik amok, lik amek. Habang kakwa ni tsama chiku Diyos mi. Kesea tin Diyos sa kwahom kakwa arenak uste el karenak ing atis ko si lisutane. At tin Diyos ni kanap sa ku Padre Santo. Che iskulte siya klichapil na lep ni nagake. Ho ispanulah Isaac skuli nale bain utwal usiel. Ho kanah kuin kakwah sa istumamek bisah di kuang kep snobia kuang kep snobia. Hep bisah kuin klisah isk. Ling acik tuktulis kausep. Ling kanap sa aku Padre Santo renak uste el kat kakwa. Porke tentu nak kakwan sum di kuin klis isk. Mahun taruk tarakaya chan la santilatin. Haman atin Dios. Tento ispanukil ho na kakwakla ating kaho na rahli hong hong. Ning kanap sa ako, Padre, lani mo sa ispanep isa kuing kain, laat siya't kanak rikinep. Rikin di atin na ining kanap sa iskausep, si saling chol ng kastisit kakwa, siyan saling metseo ni manulik ang kailain. Nakwa kakwa Diyos, nakuste el risa kuing, risa ik salag ang kail at kakwa. Loka din bilag abad siya kunalik. Laat siya't kanak rikinep. Usmi sa maon sa hermanos hanay li santil atin ningkam kong rakal sa la kawus la at tenamit di kakwa li sa kuing kataliman sa loktapar rikin di loklak ang halimalain Felicida Estéreo 104.5 chisahok la chol chisah chol yosh kambali chabil na lep ratin ni kakwa toh sa lahong kaplal sa la kanghel sa barking kataliman sa la negosyo la at sa kuing sa aklachol han chisalin chol yo ken chis kamara tin kakwa si Dios nas kele katyo am sa kunak chik lihonal.

Chijo que dice que el hermano, su hermana Saranqui, Guanche, Julaniki, la hermana Angelina. Aranchi says es chol hokana chijo que inza kala dash kapichinum tehna li sayil el is chol hermano su termanas. Aran kapantio shirin agnashkecha li shkawilal. Enashke kuchak li shkonal chichal chirulaniki li radio felicidad. Hokana kuitza kala hermano Lotario, hermana Teresa. Aran sabaneta hokana kuyini kuchlana chokes chapin chiruli hunala in hermanos. Kulumachirum tehna sayla lich o nakabantyoshi le kulunik hermanos nakabantyoshi le hunali nege chapchak chirulaniki li radio felicidad. Okana chihoka inzakal nakanaw chichanak chichobanki li humochik angel angel irush kanabanki sa ruk li kakwa. Okana nakwanak sa hun komonin loko bantyoshing nakikiritan li hunal humpa chikanki nume abanan. Kapantyo siya kreli kakwa, kakatasi lilok lah kanghil reli Diyos, panakajihan na ruhin chiteng kaniyang kayo ka na chiho kain. Nasaho sa likacho, nakuruhin ko siya chikulong chiruli kutang kain biyernes, parkili kakwa na kusrosap kasi ko siya ruk ihuli kutang ko ka na chiho kain. Chikako si pantyo siya kreli Diyos, kakwa kwenkat sa lisantil Diyos siya. Pacho shache señor li honali na kasichaki. Pacho shache señor li kametsew li rahral kutay li nakakichak. Parkinukoro hinchik ulung kruk inibla tenamit señor. Osabta si hebruk ilish kawilalip. Osabta si hebruk ilish saylalip li shol. Taro hinta shache sikbal jish hunili karuli na chiche ing li saylalip li shol. Pero hindi siya chibichang kanahuang, Señor. O kanahki, usap ta silis chua, mi hermana Juana. Usap ta silis chua, mi hermana Angelina. Usap ta silis chua, mi hermana Teresa. O kanahki, Señor, usap ta silis chua, mi hermano Lotario. Usap ta silis chua, mi hermano Rosendo. O kanahki, Señor, usap ta silis chua, mi hermana María Cristina. Usap ta silis kukalip. Kajilad ni kanawli karuli nas numsi sa lishtuam li hunghung, Señor. Abana nakatsama lishteng kankilim. O kanakwi osabta si lishtuam, hermana Margarita. Osabta si lishtuam, hermana Mirna Francisca Guzman. O kanakwi, Señor, osabta si hebchish hunilip. Li harupayb jokibchin na choka kukin chiruli honalain. Osabta si lishtuam, hermana Teresa, Señor. Osabta silis chuam, hermana Carmelina. O kanakwi, Señor. Osabta silis chuam, hermana Marta Colom. Osabta silis chuam, hermano Pedro Tiol. Osabta silis chuam, hermana Marta Ulishkula al, Señor. La adesata tenkaning rehebra ralkutang. Osabta silis chuam, hermano Pedro Pec. Chijo kain, Señor, osabta siyah bilis chuam, hermano Jorge. Osabta siyah chuam, hermana Rosa. Hukan akwi, Señor, osabta siyah li harupeb chokep chisnum singkili raylal. Lada siya tatiang aning reheb rahral kutang, Señor. Osabta siyah chuam, hermana Tomasa. Osabta siyah familia chok ikal. O kanakwi, Señor, osabta silis chuam, hermana Rosario Chokshol. La adesata tenkaning reheb rahral kutang, Señor. Osabta siheb li pastores, li pastoras, li lideres, Señor. Osabta siheb li pastores, li niketalimang chakaran chishkambal, chishunil, li kanghel, parkiteruhin rachi okeng chakli hermanos. Ato siya tatoch o chalish cholib, Señor, na kanaw chityana. Lukin latin laato ruhin chisto palikas lang siyam. O kanachiho kain, Señor, nakapantyo silihulok lahuna lain. Nakakata sa kuya, Señor, ah laat at kamuli sa il cholihil. Liktuktukil usilal sa lihunghun chityo ame. O kanachiho kain, itzamali kwatin, itzamali na libra ralkutang, Señor. Pantyo siya.